0: Ning Panikiano, tanaw ka ng Mantad Jam o Siam, gisa may jam pa madami sa kaswagon.
1: Iyeng sila, minay ko kopyo kabun beno kyo. Bayan na ako naging makopyo ng kitag ka, minay kitig kabun engine lang.
2: Eh, gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bayan na bong
1: kiriti? Iyeng kopyo, o saan ang naka ngayon tawan na bayan na kyo?
2: O, irinagi, saan ang dam, gisambat sa dapan nila kyo, oh boy.
1: O, tapat kopyo. Oh, eh, yun sila.
2: Uy.
1: Harap pagkakataan ko, pyo ko rugyat. Mingilo, hindi ko ngayon ngayon tawan, hindi. Daan ka sila.
2: Is no, makasusailta na po di handphone, boy.
1: Iyo, susa.
2: Meteorology Malaysia ka.
1: Malas ako na kayo lang. Kunada, malas ako na mga itong engine lang.
2: Malas. O, malas na po. Mag-ginawa na po di radio. Kaningaw FM. Harap ang nagyari.
1: Taig ya.
2: Iya, harap ang nagyari. Kapailan ko ngayon tawan. Orang mamaya kaningaw FM.
1: Pama.
0: Ruputan ko ngayon tawan.
3: Kapisa ng sabad, bayan itiman ko pula mo sa tit. Aruputan ko ngayong ayatawan mantak tanawbay na kabadam lima tulan ka walo taon doon na ribu duho na panamanam. Pinalamos mantak diti da kopisan mangingintong taon lesya mantak iti dapat watas ponong kayo ng sakit. Mantak iti watas at kiningaw ka soban bay na ay sarasam sa sadapan. Garud may paitong si sa duho na kanan panong katatuang rumasami sa duho na kainan. Linasoba sa kawas, 3.3 darja Celsius. Linasoba sa Siriba, 2.3 darja Celsius. Matagat yung duwatas da... At amunan ka, soman ba na ay sarasam sa sadapan kaya? Garud may paitong si sa duwa na kanan panangkatatuwang ay sarasam. Linasoba sa kawas, 3.3 darja Celsius. Linasoba sa Siriba, 2.3 darja Celsius. At yan ang kasaban ba na rumasami sa duwa na kanan ingka nagipan ng kasasadapan ang nagkatatuwang kaya? Rumasami sa 2 na kainan, linasoba sa kawas, 3.4 darja Celsius, linasoba sa Siriba, 2.3 darja Celsius. Ikanapya, rumputan ko ngayong yatawan, mantak at edabay na kahabadam 5 tulan ka 8 taon, 2.6. Dalabus, mantak diti nakupisan, mangingin taong taon Malaysia, mantak kita dapat watas, manong kainan sakit, nalansan na kanon kapailan, amnay kapasarahan. Kung sigaw to, kakalkodat miya pa'y dahi hiti da Radio Kininga FM.

0: Kapaylaan Gatang Dogata. Kapaylaan Gatang Dogata.
1: Banati man ko pula mo sa di gatang na gata monta ka tarao bay na habadam lima tulan ka walo utaw do na ribu duwo na padam nam man gya duwo na padam nam gya Abinilabos man tadetid ka tinanan pamarunan gata Sabah tay ka Elijahs pulo tay ka so gata kikitang da walo ringgit lima na padam lima dusin sa kilogram Kapingan grade kesa kikitang da apat ringgit walo na padam lima dusin sa kilogram Kapingan grade ka 2, kikatang da 4 ringgit, 8 dosin sa kilogram. Agata kantalan grade ka 1, kikatang da 4 ringgit, 6 na padam isa dosin sa kilogram. Kantalan grade ka 2, kikatang da 3 ringgit, 8 na padam 5 dosin sa kilogram. Ang gata sikarap, kikatang da 1 ringgit, 4 dosin sa kilogram. Sugot ako ko, tapin ang kong wikya, matak diti pulot tay ka susugata, kikatang da 8 ringgit, 5 na padam 5 dosin sa kilogram. Tapingan grade ka isa kikatang da 4 ringgit walo na padam 5 dosin sa kilogram. Tapingan grade ka 2 kikatang da 4 ringgit walo dosin sa kilogram. Gatang antalan grade ka isa kikatang da 4 ringgit 6 na padam 1 dosin sa kilogram. Antalan grade ka 2 kikatang da 3 ringgit walo na padam 5 dosin sa kilogram. Am gata sikarap kikatang da 1 ringgit 4 dosin sa kilogram. Ingka na gatang na gatang muntok ka tadaw bainak ya. Padam lima tulan ke walu tahun 2002 na padam manam Pinalabos mantah di tida kotinanan pemurunan kata Sabah teka Elijahs Alam sana nak anud kepelan amnei kapasarhan Musik atau hal kodat mimpai dahai tida radio Kenya FM Pamarti pa sa naramit ko, mataditi di WhatsApp kin FM. Kapisa nga sabon ang tabi tulan kemerdekaan DJ am tainsanan i magikinangaw radio kininga FM i batsyok niya. Yakoy has na matad kam, matad kekek ya. Ako mamasan DJ. May na DJ nga magi-request ako dad sinding. Pasar malam kaninga mangan benda dad. Hello, kapisa nga sabon tanaw ko nam. Salam bulan merdeka kasiya DJ. Jiren kapi senangan da papalan karaja Mia pa lagi jur teknik ini FM hebat coknya Hello kumadeng senan kamulutan Mai kinang auditi kening FM menu kabar kasih alan sandat insanan Kakal alidas pompus timpu kasih Sika udah pina patat pasan Mantada tonga kamulutan Ikasar makinang au kening FM Mga nagi tadaw, siaran nat Melayu Dusun Murut Miagaliar ni Majanon, Silaf Angun, Adi Uji Marcela, Kaun Rumbay, Flori, Floria Jontan, Elin Kemabung, Ronang Skim Tumani. Salam piambulutan kakal sa igisam kasi. Pahing kukurat kawayan datawan na di kayo. Kakal matudal sanong kasi tinap mga kuhay. Sanong kapuya, ang angin sipoy-sipoy kasi. Kaya. Sarup di talamba ya tokmen di selek ya usik kong mereka di jajirin dat info-info di pabasa senang nagi sining-sining di tengah senang dat arangau telinga kasih ya bisangan dat papelan karajam kakal pengingis kasari good bless kasih ya usik kong mereka Elbia Samay Paran senang dat mungkin aku tahu harap dat pasan nga tidak tahu peti sinding mantadi Elisia Rosti Antonios Susak pipusan na managi kimon it raitan dat Aku no kailo ginauno Kini FM ko kay Aramay ba?

Ay nga rabi ang sining na nangot ako tayo di sining matadi kimon ang ako no kay la ginawa no am nagi Alicia Rosti Antonios tusak piyupusan minigawit at ang benedit jam kasi am apa at abadam talong minit kasaban kaya araw ko tipasan na ramit ko matadi ti do WhatsApp kina FM kaya aman kan salam mesya madani kumadika di jajirin assalamualaikum waalaikumsalam amon lagi pesanan kumarajahin ng konti matadok hitid kambung baginda kaningaw manganong kasiratan mamasan kapisan ng kasaban iti tadaw kanam kumadinsan ng tanganak di Abu Bakar ikori kapisanangan at tadaw piyang ayan tayo kapangantin baro lansan na datpeng kakalgisam sa gisam kasiag ya. Oh, sayet minyo nga ito pinay alasan ikay hitid Radio Kuna FM kasari dat mga nugasyatan masan kapi sanangan dat tadaw piyang ayan ya. Nelson Stephen Kampung Rangom apinapin kapi sanangan saban DJ Jirin ah, may sanan may kinangaw may moy dad alidas ngawi ay sanan nakangay katamubay na DJ kasi ako nakangay ako dito ano pa yung jam kapat pagyam na yung tamog ya. Aw ko gyan na kongay ba na to nakalabay. Aw ko gyan na kongay ba na to nakalabay. Nawi na di kante rit sadat polyan di diay kasi ya. Puli mo kinusining ka DJ Divine na mo kinukudada sining mo tadi gerinik.

damot kan siya. Pwede siya kau. Narumbay pita, batut talo na panamdo, checkpoint sandakan. Hi, tabi tadaw ko, tabi tulan kabangsan. Kumudya di jajirin, ingga po nga, sumuli pasan-pasan matatamalot-tumalot kan FM. Lalibi po migal di Elvia sa may paran kan siya. To asar masandaho, kumatamalot-tumalot suway, tabi pibasan kumadikay tayo sanan. Insan po tabi tulan ka bansaan kumadatuan tayong sanan magian pagunsaba. Merdeka, merdeka, merdeka. Ponsigo, DJ Jirin Garcia. Ponsigo na yung kumadika na rumbay pita. Amalang sanda da nakapakili kau na Jalur Gumilang. Ya? Mga ikaw pumali di Jalur Gumilang tayo kaya bandera Malaysia mga bandera Sabah. Ya? Manda kayo patampukili ya here tansar. Ya? Here doyan na sumuwang. Ya? Panaygibang na panga bendera Sabah para paninggawanan na panga bendera Malaysia kya. Tay kaman na kayo pako hirin sungkad kasungkadan na tukad kya. At kasanaruan kayo pa rin kya. Tay kawulo may kapanagada wulo dito halahis. Manan na pa man ko man na mangukad-ngukad ko na naman na kayo pala dyanga kya. Ngayon tanad aratwid tanay bendera kya. Ir na matika ka undang-undang hindi ya. Apa yang korpo nga, makiana nga tupas sining penikiano, sining mata di Francis Landang, kopusan na menegi James Yusmanggata, Pasar Malam Kaningaw, Kaningaw FM, Kuhoy Aramay ba?

0: Makinangaw ko si Limbahan Moros Luzon, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?
1: Makinangaw Radio Malaysia, Kiningaw FM, kasalimbahan na baras sa dusun.

I'm gonna be sitting with tadi Nani Retandat. Nani sitting with tadi Virus Billy. Ama pagkala di haras sitting with tadi. Nakakita ko dahad so suminayaw tino get a winay. Abis na ni jirin ita so kopya kasi agya. Assalam tadaw ko na kumatay sa nan tamulot kika tutun na halalabi pa ay sa nan sa tukaradya ko hila JKR tamunan iti pagkatati DJ Manukanuka nagit po time ko bainad tika ala haro po bilas ko kay DJ ibilas pa siya kaya yati ilus macho mantad bundo apinapin ponsiko DJ ponsiko na ikaw madikanto pinay ilus macho. Marang kita pasta na ramit ko man tadi Andong Juni Slime kya. Kapis na nga sabon kumadika di JJ tabi pampad minggu kya. Kapis na nga kumatayin sa nang tamalot kina FM Malansan Alidas Ngawi. DJ na pati po pasyatan daw sinding di dato of Ritus Gungkit. Yung ko roko magano dia ka. Punsiko DJ, punsiko na kumadika tabi na Andong Juni Slime. Pengkuroku manganudika kabedik ya. Amai nanti jam kehabat telah nak padam 5 minit ke saban kumari ku ditara timpuh dapapatan pasan kadali huay diti papatan pasan diti WhatsApp kena FM Aisa isa siam 5 ulo siam anong walu anong walu hari lagi live TikTok tebinay suangko tebinay iti live TikTok tebinay ya. Kogura-gura ako na pam terus mingkakato kong menarik ya sumayaw kaya nga it alam ba yat na pang pindri ikaw ako mutok to toko kaya tabi na ikaya jam kapat talun hapadam 6 minit kasaban Peter Alicius lansay rinukot-rukot pinikano di Arani Majanun am nagigidong sansaluyan kan FM ko hay aramay ba.

0: Sampai ikaw na kabay na jirin, mga maludi kayo, ikaslimahan ng Bora Sudusun, Kinga FM, Maya Frequency, siyam na panamapat, titik, turun ikahat.
1: Aba na ti jam ko hapad apat hapad na minit kasaban kay iya o puri mana timpudat mamanaw kaya tabi na eh. Garabi ya sining dalang otak ko mata di gidong son saluyan pitaulicius salon say rinukot-rukot kaya. Sa tangan ko sining mata di Henry Jean Medjital pinamatan di Petria sa subal nasip ako kotimpunod. Pati ko pitunod bagyo. Nasip ako pitunod. Marani sa patungan, jikulo ampun, Jose Nabayongos. Saka gana ko jaw kaya ang lagi avrisos gongkit kada pindaraba daraiba. Akala ko may pahit na iti do Radio Kina FM para lewa na kita jam kwa barim sa kasaban arang ko kabarte ni ba. Kano po sumayaw to binay? Kini FM ko hoy aramay ba?

0: tapi serangan kumadat magikinangaw kadaw dito kita pa kampung susuran tamunan kita mga haraot pipira at tambuloy dat norban ko iti masanang dat mitutun toko pangawi dat isay kapi at tambuloy toko dat ako sobon bay na ba mga kapi sanangan kumadat tambuloy mila matok ya dat papaintutun dat ngaran umur pahinsikul hidang ko
1: mila
0: ya ba isay kaya ngaran iti
1: nahay na po nga Francisca Blazerald hoporom limo taon pahinsikul hila ako SM Kitambunan.
0: SM Kitambunan. Oh. Nuot ngaran dat kakamat tunian dit ailaan no dat man unia mantad sera ko pad missing lad di.
1: Ito gungga ko mantad taon 2019.
0: Oh, lalad nakia?
1: Yeah.
0: Isay ka piyat minunudok dikat poponid tunian dit.
1: Ita pa ko.
0: Apa no? Malahing no kia?
1: Malahing.
0: Oh. Taika missing la sandari.
1: Oh.
0: Okay. Tapano nat iminanudok dat tunian dito. No opuri mananud seret poponi ka tunian ko basanan dit togangon dat tulun ginumuan.
1: Kagagaran mati.
0: Gagaran kasarik ya. Yeah. asaro kong dat poponi dat tunian?
1: Aw.
0: Aw, okay. Ginuman dat tulun asaro kong dat poponi? Asaro kaya?
1: Asaro. Mm-hmm.
0: No kapiat iman-imana no di timpo dumental id kaganaan mamain kakamotun yan tay ka balajaran.
1: Mayman ko na po nga man ako balajar po po ini daw sape.
0: Sape?
1: Yeah.
0: Oh, no kumayan na sape?
1: Matat sape Sarawak.
0: Oh, sape Sarawak. Baham, po sigaw. Baham, id tagwangon ko dat habay na ti tapinay magikinangaw. Hara dua tanak ya. Yeah? Dua tanak. Tuk, miyapid matitibay na. Mila pa po yung tutun ngaran? Isa yung ngaran, no?
2: Aaron Lazard.
0: Oh, ika?
2: Abdana Gregoris.
0: Pira na umur?
2: Hapodamdo
0: taon, kaya? Painsikuli dang, ah?
2: Eske? Sunsuran tamo.
0: Darja no?
2: Anam.
0: Darja anam ko ay sunsuran, kaya? Bam, at noot ngaran kakamotun yan manda ko yung uniyad, di?
2: Tagunggak.
0: Tagunggak? Ika? Ika nga tugunggak nagi? Ika nga tugunggak? Oh, kailangan mamain tugunggak?
2: Taon 2025.
0: Oh, dat mamain tugunggak? Oh. Isay minunuduk to niya niti?
2: Itapa ko.
0: Tapa no? Isay nga ran tapa?
2: Jer.
0: No oporuminan dat sayrad poponid to niyan? Haraman to it. Orasyan tay ka asanangan poponi?
2: Gagaran.
0: Gagaran. Piyongkurat laman gagaran. Piyongkurat. Mika? Mika? Pam, no, imani-manin do kayo?
2: So, manu, mamain, yahay do. Kolintangan, kolintangan, poring.
0: Poring?
2: Poring.
0: Ika, no, imani-manin. Sama. Miagal no po, bilang. Pamika no kapi at dua tanak miapid na tanak de Jared. Pun sigaw kumadi kayo nga dua. Pun sigaw.

0: Ramyun
1: ang kininyo Rakeninga FM Into Ramon Rakasalulan Ragu Numurut Pagayaman Takaw Monsoy Kininyo FM Hebat Am Shoknya.

Ya bahaka ka kan saya natang noro am kan saya nanti ga sama yon. Am raino patutuna ko pera mayon lohon ng katara oro hitu yo hino oporam limo hari bulan sila kavalu ruang hari burong paramono. Lohonu susu gata balu ngaringgit limo nga oporam limo ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa apat ngaringgit balu nga oporam limo ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karwo apat ngaringgit balung ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat ngaringgit onom ngoporam sa ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo talo ngaringgit balung ngoporam limo ngausin sa kilogram. Am gata sikarap sa ngaringgit opor ngausin sa kilogram. Am aho hino pinengkual nu Lembaga Industri Gata Sabah LIGS. Rayu sakaya ramora kasalulan rahu numurut bagaimana kau monsoi.

Ya, akan saya datang Noro. Amkan saya nanti kasih ramen. Pak Kaka, amrino akaya karako DJ Zaroro itu raka salulan rahu nomorot sukura jam kata luh ramai. Apakah kau senapa la jam kasara tangan noro? Aringo taka ahono pamahunan. Pengkonang ramayun ang kining orang mora radio kening FM on yakin tok mayun. Abalik ang mayara frekuensi siya mga para mapatitik tulumi kahasam abalik apo. Mayara mo mayara aplikasi RTM klik Amra Porter Radio RTM. Mbak kakak, boleh kapo ang itarabilin mo yun? Mayara WhatsApp mayara nombor lo sa siam limo valu siam onom valu onom valu. Ampain ko nangan pera rangan taka andong Junis Laim, Roslan Miasin, ranang itarabilin mayara Facebook may. Kansen datangan oro, kansen antingais ramo yun, ampain ko nangan po yo. Mayra Mora Radio, Kininga FM, on yakin tok mayun.

maya takau tuju pengetak anda oro kebangsaan dan sawato ang urmato takau jalur gemblang ang togong takau repamagunan ngara pasi sindanganan rumah maguna pamparamay anda oro kebangsaan salaka ayuk ang takau kayo norondo tatandu ang atangkulan itakau memaku Indonesia magugurumat rondo guang togong takau repamagunan kabaluran ang sesuai raugama hulu adat ang kaulayan Indonesia madani kesejahteraan di Kansel memperamai orang

ko. Au ilai makiat, pai lirai ang kedengau ora kedengau FM. Ratu kitukir oro, kedengau FM, hebat. Onsoy kapil.

inan resiti na andahangin to ra kampung tinanduk dera kecil pagalungan. Kono bilin ko ra anak-anak ampahaka tu bahuratu aswang pahuyuman takara kono kinabalo onsoy anak rakasikatan no kayahan taka. Kono nga angalap ra sumambung rasikul mo yun ra bidang no tivet, kono pertanian, kono hino amlangus no sikul hito na po ang ibit ramiyon akalap ra kinabalo onsoy kono ra randalom no business ko usahawanan. Di aswang nga umabalin taka to hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum rakasingkatan no kayahan khusus no ra randalom no business hitula. Jadi kono po itaka ra sambit randalom sino po business sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no palancongan kono hino hili itaka bahu apain talang rakaulayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong rakaulayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinungkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut mangguna tip aywit taka kasuku ras way kapamahunan. Jadi itu nga alapun taka tu alapun taka ra paluang kono hino jadi alam sanau kono akau mingkoto randalam na kayahan ang hili taka asusungkor ang hibit taka singkatan no ulun taka.

Ya apa hak kabeng konang ramai nang kini orang mora radio kini FM on ya kentok moyun. Ampai konangan pe ramai nang itu rabilin Maya Facebook am WhatsApp Mai. Ampak kakarino jam karo 5:00 am sa nga minit ramai am nakasukutakan ni ora kapaparan no kasalulaan rahu numurut ra oro hitu amakia siau sino lai rahu ika onsoi naringoh moyun intorako am sumunuh hitu rangan intakan nurangan angkaraja DJ Hex rolum kasalulaan rahu numelayu santai petang am harmonika Amrayu stakapo ang kining ora rimbay opor nga taon rimbay ri Afizal Pami Amir am paparin no rimbay intori roni bahan am ilori Iguinia Francis pangin topot no raki am hinyak intorako au DJ Iza Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati paing konangan.